0: Faya, Chiba Chibasu.
1: Pasala ba kampan ba poma marki ba kodi sa ba masta ba bula ma pe bo ba baby sa fina biso zame kaka ayebi
0: tutu modo Roger Sunga Satan ebele ya mabende o mema polonga etumba ya mwana na nzambe kasi oyebaka ebale zalaka na sipore te.